0: natin na we could be able to enjoy. Napaka-excited. Marami nang excited at inaabangan kasi itong movie na ito. So, ba ang aasahan natin sa sumusunod na mga pelikula lang to?
1: Opo. So, again, live action po siya. Live action adaptation ng Disney's beloved 2016 animated classic.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagkataong ito po, ang kwento ay bibigyang buhay ng mga totoong aktor. Mas malaking visual effects at mas immersive na cinematic experience. At isa itong family adventure film na bagay na bagay panoorin kasamang buong pamilya, like you said po.
0: Yeah.
1: So ano kaya po? Pareho pa rin ba ang kwento?
0: Yeah, actually, ang kwento ay parehas pa rin. Di ba, yung paglalakbay ni Moana sa isang, yung dalagang na napipili ang karagatan instead na maglakbay siya sa lupain, sa karagatan siya. At iniligtas ang kanyang isla at ang kanyang mga kasing tauhan o kasang tauhan. Yan, Barbie, talaga ang weakness ko rin yan sa Tagalog magsasalita. I'm really having difficulty. I would rather have to speak English rather than Tagalog. Yeah, yeah.
1: We're in the same boat.
0: Yeah. So, ang ganda nga eh, di ba? Masaya nga eh, di ba? So, ang paglalakbay ni Moana ay kumbaga nakasalubong niya o yung si Maui. So habang hinahanap nila ang iba't ibang hamon sa karagatan, ipinakita ng pelikula ang kahalagahan ng katapangan at pananampalataya sa sarili, pamilya, pagmamahal ng kultura. Yan, pinaka-importante yan, kultura. And you know, diyan ako nagkaka-interest, Barbie. I've been doing this for a long time. Why? It always comes back to our culture. Kultura namin yan eh. Bakit ka namimigay? But hayaan mo lang kasi kultura namin ang mamimigay. So yun ang inaano natin, ini-enhance. At yan ang inaano din natin sa mga kabataan, natin. Kasi maraming mga bata dito na ipinanganak or dito na lumaki, like Barbie, dito na siya natututo na ma-develop very well yung kanyang speech, di ba? But still she's trying to go back yung kanyang kultura na yung nag-aano ka, yung naningkamot sa Tagalog na naman na yung nagtityaga, hindi naman nagtatyaga ata. yung exerting your effort.
1: Apo.
0: Nag-e-effort ka talaga para manatili sa iyo ang iyong kultura.
1: Apo. Yeah, I think that's a big thing po. The culture of yung mga Pilipinas. I mean, yeah, mga Filipinos po. Like, there's just something about it. Like, and I feel like I wish for the world to, like, experience it more po. Kasi, like, once you, like, become Filipino at heart, you can never go back.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: So, yeah, maano kasi naman ang ating kultura dito. Kasi, just like, This movie, actually, may kasing tulad ito sa mga bansa ng New Zealand. May nagki-claim rin sa bansa ng itong mga Pacifica. So ang lahat na mga kultura diyan halos magkasing tulad sa Philippines, na sa Papua New Guinea, sa Samoa, sa iyon sila may mga kahalintulad, Fiji, may mga kahalintulad.

0: Katulad, katulad yan, si Maui. Ano ba si Maui? Fijian? No. Samoan? Or New Zealander? Di ba? Or taga-Hawaii? Depende kung saan ginawa ang movie. But now, itong sinong actor?
1: Oh, sino po actor sa live action?
0: Opo. Wala dito. So,
1: meron po. So,
0: ay, yeah.
1: Yeah, this is the most exciting. So, ang role ni Moana ay ano po, ginagampanan ng Australian Samoan actress na si Catherine Lagaaya.
0: Yeah, si Catherine.
1: Opo. Tapos,
0: hug. Yung lalaki.
1: Oh, yung lalaki po si, there, wait, who's it?
0: Si
1: wait, si Dwayne Johnson, The Rock. I see.
0: Yeah, si The Rock.
1: Si Maui po. So masaya po.
0: Mm-hmm.
1: At ano po, ang character na siya, ring, binigyan niya ng boses sa original animated movie. So, oh, so si Rock din po yun, ano, naging yeah, like voice actor sa
0: yeah,
1: original.
0: Yeah.
1: Tapos siya din po yung mag-ano, mag-act sa real life action. So let's,
0: you know what, why nga si, bakit nila kinuha si The Rock? Unang-una si The Rock, very famous sa mga action movies.
1: Opo.
0: Di ba? Hollywood action movies. But originally, The Rock is from here.
1: Mm.
0: He's a New Zealander.
1: Really?
0: Yeah, he's a New Zealander.
1: Wow.
0: Si The Rock.
1: Hindi ko po yun alam.
0: Yeah, si The Rock.
1: Kasi alam ko si Aquaman, taga dito. Pero hindi ko alam.
0: So sa action movie, kaya paborito yan siya kukunin sa mga, basta may mga movie that pertains sa Pacific.
1: Opo.
0: At saka dito.
1: Oh, because it depicts it. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, kaya po, ano, maraming fans na, yeah, ano, gustong, like, i-watchin.
0: Yeah.
1: Live action, kasi siya po talaga yung ano, original. Yeah.
0: So yun, mga kababayan, abangan natin ang ano, at sundan natin ang istorya. Kasi this coming weekend, it's not just about this movie. It pertains to a family day. Mm-hmm. Because number one, di ba ngayon nag-start ang school holiday.
1: Opa.
0: So, kids off from school. So, bising-bisihan ng mga parents na hahanapan ng mga particular na event ang mga bata para malibang sila. Hindi sila mag-get bored sa 2 weeks holiday. And also, out of the script, it's Matariki weekend.
1: Yes.
0: So, what to expect about Matariki? Naalala mo? May mga display of lights.
1: At the art center.
0: Yeah, art center. Mayroon dyan sa may, sa Hagley Park, or not Hagley Park, sa Botanical Garden.
1: Apo.
0: Yeah, last year, you know what? Pumunta ako doon, dumaan lang ako, oh, what's happening here? May gidrop ako na pasahero. Pagkatapos, what's happening here? Yeah. It's a last day of this lights display. Really? So, pumunta ako dun sa sa counter. Magbabayad. Yeah, no. So, mayroon pa bukas. Sabi niya, no, this is the last day.
1: Wow.
0: Oh, I will be missing this. How many of you? Sabi niya sa akin, nang nagabantay dun. Sabi ko, just me. Okay, go, you run.
1: Oh, wow.
0: So, pumasok ako doon. Ah, nagkuha ng mga pictorials about different lighting. Ang ganda ng display nila, lights display.
1: Wow. So, ano, parang tayo po Filipino, like we're displaying our culture through fundraising. Like, just like the Maori people, they're displaying their culture through Matariki. Ngayon po sa Moana, like, ano po yun, like, how is it important sa mga Pacific people ang piliko ng Moana na ito?
0: Honestly, no. Ang number one nga, yan ang inaano, bakit importante sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Una-una, si Dwayne is a Pacifican. Or okay. How do we call Pacific Islander? Or ang tao na Pacifican? Pacific Islander? Or... yeah, local. The very common what we could be able to say is he's local. So, isa yan. Kasi ang, yun nga ang napag-usapan natin, yung kultura natin is very important.

0: ang mga kabataan malalaman nila ang ating magiging kultura at kailangan nila malakihan at maintindihan ang ating kultura. Kahit sa bakit ito ang balat ko? bakit maiksi yung buhok ko? Bakit sa kanila ang kapal ng kilay nila? Oh, sa amin, sa kanila makapal ang kilay nila, sa amin makapal ang mukha.
1: Yun ano, ilong natin.
0: Sa ilong, bakit medyo matulis yung kanilang ilong, sa amin medyo malapad. Di ba? It's a culture. And every culture, hindi mo masasabi na pangit ang kanilang kultura. No, they had a distinct, different, and a very unique beauty of their culture.
1: Mm-hmm.
0: So yan ang dapat natin maintindihan sa ano. So by watching the movie again sa live, it will create a different picture, I think, sa kaysa cartoons.
1: Mm.
0: Di ba? It's a good story, actually. Napanood ko yan, yung Moana. It's a very good story. So, it's very historical paano nabuo ang mga islands around the Pacific. Because, I don't know if everyone knows or para sa karagdagang kaalaman, nakaupo tayo sa Ring of Fire. So, ang mga isla-isla na ito, nabuo ito dahil sa pag-burst ng mga volcanoes underneath that creates or nag-build up ng mga lupain or rocks above the sea. Mm-hmm. And that becomes an island. So yan, dun makikita ninyo yan sa story sa movie. So, balik tayo sa ating mga kababayan or mga brothers and sisters Alpha Phi Omega. Good luck sa inyong ano. At ito ay magaganap sa Hoyts Cinema 1 this coming Friday at 6 o'clock.
1: Nice.
0: Sa gabi. Punta ka.
1: Apo.
0: Yeah.
1: I'll try tayo. And make it.
0: Yeah, yeah. Sabihin ko si Eric, bigyan kayo ng ticket. So, yan. We'll have to give a place na sumaya, mag-enjoy with your family or with your loved ones or someone else, with your friends. At the same time, you had help. You had extended a help. So with this fundraising event that we are organizing, it's just only a start. From time to time, we go out, we help, we raise funds for everyone who were in needs. So, isang kultura, Barbie, na napakagandang i-develop sa sarili natin ang magiging matulungin.
1: Ay, yes,
0: yeah,
1: po.
0: Matulungin.
1: Apo.
0: So, lalo-lalo na sa ating mga kamag-anak sa Pilipinas, palagi sila sinasalanta ng mga kalamidad or mga masasamang ano doon pangyayari sa Pilipinas. So that will still develop sa atin na makakatulong tayo. In any way, it could be here, it could be around.
1: Apo.
0: Have you experienced na mag-join sa mga or mag-participate sa mga fundraising event?
1: Oh, not really po, pero like I'm always involved in like Philippines Day, so like in like Feb,
0: oh, yeah.
1: And like Philippine Independence Day. It's not a fundraiser
0: necessarily.
1: Yeah, it's more so like contributing, like I don't know, myself and like immersing myself in the culture.
0: Yeah.
1: But yeah.
0: That's nice. And at saka ang ma ano natin dito, just like